Kwa faga na yondu alandari ya Ebola. Mburu hama gala gyabalenga bama galanka niribanganga. Boni banaisha banabishe oyo muntu nobulenga buwabu. Nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro ane yondu ala. Agwere adu wa muledu mumazolu ni shushira linene buwe nene. Mburu na muhu magako, chiru na hama gala gyabalenga duba duba. Leoba lola gulibanka mubuka. Balara, banyama, emisole na bana, rweshiru fuka gihaguma. Lio e yindu alandari ya Ebola. Eragibo na hayagira enumunte mwiru. Nkaru waka kenga buinji nja agumari giko gabalenga bama galankana. Rwana hime yindu ala ye Ebola. Kura adioma indeleo arubu izirentio. Koku.